0: Kespen tan. Sanga pa.
1: Kaya wala mo. Kaya
0: wala mo. Kespen tan. Kaya
1: wala
0: mo. Sanga pa. Aramara dana gusta.